Nangon ni si Hozo, matadi Emily Maidon, unduk nga daw kamatan. Ang paghuy din akong kunigi Hozo, di Michael Onong, kamatan, tungkos kadazan. Insan ba kabibas yan ng suvab kumadi Hozo? Habi na Hozo, ikatatanod makinungod at kasimbahan boss kadazan, it's Sabah VFM na doon ang suvab liti. Miyampay ko daga DJ Ellis, tuka Ellis Marius, mungawang ni Hozo, mamohis, ni Hozo do, Hozo, nga bina kadazan, ni not tinagas. Kaya tabi na, dadi om, aupahid matad bay, no? Kung ako niti abal matad Sabah VFM, tonda na po idog Gwang Radio Diazu ingko ko na po makinungaw dito sa imban boss kadazan dodong suwab diti mazap dati diti katahuzan si Zam nga padam duva titik 2 FM. Kapasa ako nagi sumuang dahi dazagan ma RTM click sumuang napaid Google om nagi Play Store om Facebook om nagi TikTok do Sabah VFM. Dadi iho no lahan kapasa do tonudan Diazu makinungaw dagay dahi Sabah VFM.

0: Aswaw to mo imo.
1: Jam ko nom tong pod minute ang suwab id pagunto ko itinore de Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: asuau tomoimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tepenai ko ngavi, dabay na diti jam ko onom, apat nga pa dam 2 minutes ang suvap in pagunta ko. Insan po kapivosyan ng suvap kumadi azo. Katahunan nagi kumata binay, katatano dati, minamihi. Makinungaw dati kasimban, bawas karazan, masadid Saba VFM, katahunan ti binay, hansan ko ti ang bus, may paidago, gisang mikot jam ko si Zam, dadong suvap diti. Dadi tutumod pa dito ko, makinungaw dong hazo, tukiva diti, iso ko pa yan, suang amin, pahumuson ko.
4: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zo kapoyhan.

Tabinay ko nga vi, kivariti iso kapayhan suang hamin inotoy mo dagay. Kapayhan suang hamin na pariti, nga nambit dagay, mantadi dulip. Toy ko is Sylvester Cynthia, mantad kampung tawo-tawo bundo Tuhan. Papoy ho, do minidupogun, i Maria Tialam binti Doronsoy, di jam ko padom iso, o padom 2 minute dong suvab, di tadaw ko niyab, tadaw ka apat, kotu ditibuhan ko himo taun duvangaybu duvang padam onom da dehay dhamin pungsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti manu di da papoyho do paganakan Agustin Cynthia id Sipitang om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hosokon atinan di tongotiagak Maria Tialam binti Doronsoy do tadaw suvab tadaw ko onom ko sizam ditibuhan ko himo taun duvangaybu duvang padam onom do dahayod kahabangan lagkaw bundo Tuhan. Nga paguhoy diho oviton pahayd o tinan ditong otiagak do dahayod panabazangan Sancti Pius Opod bundo Tuhan do jam ko opod do ng suvab. Moy do to hinasan ko sa Diyos susukuto ako. Tapinay ko ngavi, kapoyhan suang hamin na politi, nga nambit agay, mantad di Dulip, tay ko is Sylvester Cynthia, mantad kampung Tawo-Tawo, Bundo Tuhan. Popoyho do minidupogun, i Maria Tialam binti Doronsoy, di jam ko padam iso, apadam 2 minute dong suvab, di tadaw ko niyab, tadaw ka apat, ko tu ditibuhan ko himo, taon duvangoy bu, duvang padam onom, dodohoyd hamin pangusapan, Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantad no, do ko yan anditi, manu di da papoy ho, do paganakan, Agustin Cynthia, id Sipitang, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dahil sodu teko id somok. Hosokon o tinan di tongotiagak Maria Tialam binti Doronsoy do tadaw suvab tadaw ko onom ko sizam litivuhan ko himo taun duvangaybu duvang padam onom do dahil kahabangan lagkaw bundo Tuhan. Nga paguhoy diho o viton pahayd o tinan di tongotiagak do dahil panabazangan Sancti Pius Opod bundo Tuhan do jam ko opod dong suva. Ingka kaniti iso kapoyhan do suang hamin.

Itpason ko yadan kung mga paganakan, inatanggisadan na sanguhon po paganakan ko pusan, ahansan ko taboy ginawa managuwang timpo ko yadan liti. Siyo no, mantadagay.

0: Nongo di sohazaw mata di Jeffrey de Jospin id vinon diti.
1: Pada hasil mantado ada di ropias ido viditi hamin. Mogot na tenaman kudo kinotuan, jagung.
2: Avasi no, bungkyo, guo, bahatung.
1: Nah, koy ho kagadin no. Nung kiva asil dati no, aw kabohi, aw ka bususin.
2: O sikap kung nagina mo ginipiditi.
1: Nipi me ganiti avasilas, pagunsob na ginavo.
2: Tukatuk.
1: No givago, manangkul me ganiti, kabus tumos o hidasinan.
2: Koy ho, zonobo.
1: Doy! Nombo na bago panitik ko di?
2: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oh, no bo.
2: Oh, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
3: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapatutut tagazo-gazo. Iba daw kasamutan, itpasahid o nisunod.
4: Oh, doy, ikodon bago.
5: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
4: Olo, tatahanan, om au avasi topiumanan.
5: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan, ikodon, om olo, tontologukan.
4: Wah, avasi topiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Jam ko tu dong sebab ipagunta ko. Tapi na ko ngavi, mega din na boss ko di sudi tinu di timpo teko nakaswang tako na idavuhan ko himo tako na ako ni tapi na kiva na nabahuta daw tako na idavuhan ko himo agumuna di kinaiso na namananda kalamazan ta daw kamatan aw apuputo. Amen ako zo, di ko sadap nakanjul iti piboy an sugandoy songkotown sugandoy dasanak om nagi sugandoy kamatan nazatan uvang pinampang om naikot linamay tapi na inapodo iti na po sugandoy dasanak nga kiva o himo manangkibay tovi na mutok iti piboy an om ika nagi iti sugandoy songkotown kiva himo manangkibay tovi mutok iti piboy an sugandoy songkotown om sugande kamatan na po nga sa ginumo si Zam tuhun i minobi ri kosodop dahil nakanjol iti dahil hintun Monsignor Watcher Pinampang. Om konsikan kuma diti bontugan sugandoy dazanak uvang pinampang imobi puno gida uvang pinampang da taon diti i Adila Junior. Montok da bogisan sang kataon na po nga nahantoy di Gundahing Guasi. Bontugan sugandoy kamatan uvang pinampang taon duvang ngaybo duvang padam onam na po nga nahantoy di Sadri Masrani. Isido ponogi umobi diti uvang pinampang damoy dahil nazatan pogun ikanjul dahil hintun KDCA au po ahayd matatbay no dadi konsikan insan po kumangabin nakahantoy. Ako na po ko nakito diti tuhun ngavi inakotinda po da dahil hintun Monsignor Watcher Pinampang di kasudop nga nakakito naging ngavi tituhun diti pibayan maza do live te committee hambus in Facebook sugandoy kamatan pringgatera Pinampang duvongay bu duvongpunam onom. Dadi mantok niya tumulay kang ngavi kanaw tumiyamos mo history ginawa. Ay ka jam ko tu tang pod minute rong suvab kung ako dito babazan hozaw sang kataon hozaw sang kataon nga papangaw sa nagidiyo sa da pipi hozaw da kamatan dadi taon da na po mantak di si anangan makinangaw sa sang kataon ay ka jam ko tu tang pod minute na rong suvab dito.
6: So iban was kada zan na ikot minasi

Ingkana nongo di sozo manta di heden hansanan swimming twist talaw kalamazan om pisampuvan maza kalamazan kadi Timothy Edward Molitam timuditi jam ko 2 duvong pada 5 menit ang swab it pangutokaw ay ko jam ko 2 tang 5 menit ang swab kongo ko diti babazan hozo songkotown nga pugit tabi ni ko ngavi pahamusok pa diazu iti hogagata muntok talaw bay no. Iti na pang amontok tapi na yung avi paputun dati nagata padagang dati nagata tarawbay no kyo dari iti no hog gata ino tayo mo nagay matad ko tinanan pamunan gata sabah ino mo na puhut gata na po nga si Zamlingit apada apat nga padam 6 sen sa kilogram puhut gata si Zamlingit apat nga padam 6 sen sa kilogram gata kapingan au no ub grade kaiso apat linggit 6 nga padam 6 sen sa kilogram gata kapingan au no ub grade kaiso apat linggit 6 nga padam 6 sen sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo tahu linggit si zam nga padam duvo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na upgrade ko duvo tahu linggit si zam nga padam duvo sen sa kilogram. Gata nga talan grade kaiso apat linggit apat nga padam apat sendo sa kilogram. Gata nga talan grade kaiso apat linggit apat nga padam apat sen sa kilogram. Gata nga talan grade ko duvo tahu linggit tu nga pod sendo sa kilogram. Gata nga talan grade ko duvo tahu linggit tu nga pod sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit apat sendo sa kilogram. Si kalap so linggit 4 sendok sa kilogram. Jadi oh no, hoga gata ino tayo mo nagay man tadi tikot tinanan pamonan gata sabah.

0: sound ko siya.
1: Tabi ko nga vid, binary T, jam ko tu, taong pa dami sa minute ang swap, id pagunto ko, iti na ababazan, hozaw sang ko taon, hozaw inotip di taon, si anam, onam nga padan, dadi matok di hozaw anangan, makinungaw di ti hozaw sang ko taon, taon da ako na dagawang radio di hozaw, to, ako na pakakongo ko na hozaw sang ko taon, ikaw ba sando, o nga, poin bibida, tadaw bay na tabi na ito, papangaw sunog di hozaw da hozaw sang ko taon, ada hozo kamatan do sangko taun bo kyo jadi taun da na po kada ko insud awas dati da moy pono do na kupi muzugu zuga ko da makinangaw jadi makinangaw tau tahu hozo kapag ho kaisa hozo di mininus tadaw kamatan sutanan hozo di Ambros Mudi naikot no tadaw kamatan hozo ipinitatagadan di Valentina Valentine nagadi Rosalyn Wee pivosian ginavo kito.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Jam ko tu, apat nga padam iso minit ang suwab in pagunta ko. Kakal ko mempeda go DJ Alice di Tibaba San Jose, inotip iton on nam nga padan. Om kapiwasya ni San po kumatambahot, imaso mintong di Timi Timbus, teka live in TikTok, Asaba VFM, amamay nga visyo diti, so ginumudo si Zam nga padam tahu, mato, maso mintong diti live, doi da, live da gaibo, live ko ba, doi da TikTok Asaba VFM, kapiwasya nga suvab dia, way Willie John, Roswell, M.M. Sok, Helen Yong, Junting Pintaran, mantan ko tamarudo, Ihama Duvo, Shelly, Muna Kapang, Joanna K, Itinanam, Anabet, Motia Moswil, I Ignatius Papa, I Ili, Dadaho I Johor Dabay na diti, I Jovita Toyu, Dinky Alunting, Rita Moinin, Lubinti, Lubinti Sibalan, Amat Chen, Walter Smallfield, Nelly Swiking, John Dainal, Jaden, Morius Morudim, Alga Sidion, Popotua, I Tarsilia, Tarsila, Tagerva kaditi, I Esther, I Saibagu Eni, Zaina, Umin Unjim, I Henrikus, I Moody Zendi, Clarence Midi, Tovin na pwede nga eh, Gina Ben o mi Paul ahing alamay pa ito binay nga ino Audi ano Audi ayto nga andi dito sa iso tunay kot na kazali na may katawadan di azuto binay tutumoy mo na po muna kadung dagay de TikTok Saba VFM o manuhung po nagitagay do muna dos di ho like kamay di katawadan dadiam makinungot ko grahozaw hozaw sa kotaon hozaw man tadi chenlen tenfok kasavan tadaw kamatan. So, tanong na so, di MY Smile, taraw tagazo na kamatan, om nagidi Sylvester Julikan, ada Zito Picaus.

Miso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutulan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nak ngavi nong ada seduva hazau di tino di hazau mantadi Benjamin Matanjang magium kalabaw om di Rosalyn Masabal kapivosian datang daw kamatan. Amit mo jam ka vaho sa minute ng suba bipagunto ko. Ang kakal ko mipay dogo di tibabasan. Hazau ino tip di taon. Ano mo padan? Teko hazau sang kataon. Papangaw sa dozo hazau do kadazan id hazo da kamatan bo hazo kamatan ni notip diton onda mga padan pahaid dari kanaw tumiambus makin ngomong ng hazo kamatan tadaw tegas da kamatan kadi Jovita Chin om sutunan di Petronella Lansing kotobian tadaw kamatan om di Rita Juining nung noihan ko kinungot ko.